singorola singore nola re bithala sa we khumini muthala mukina ko moha e garie yo remwe rowe bazambe zipo maye bachuwa po ikupo tsara tu sambiki na phanye ya yabo Bara komandan tu mau kahar ni kahar ni kahar ceriwa luku luku ti luku luku nama kono bundia wosol apa mak kena kuale akshedi he. Anak hano rumaya anak kovinyera anak kovinyera rubundia wosol apa mak nama rawin riba moha wosol wosol shalo siwa na wale lo Antoninho opanken Antoninho gika no lela Antoninho. Ojumbavi, Antonio, tishani chiyo yo kame. Spota Mugawa. 5 horas 12 minutos. Bom dia hoje, avô. Mawei wo burle kome. Woshi shelo siyo lanzuana halo wela no pe muhalele to.

o khomantho mo miteko sere jero selo mo sa woshiro wa lunhu kuna na wili na rani hikuna no mo ramteko ha komandanti ti ora men le microphone ala ki khaviro kan thabara miteko paul leonel ops musena na radu sambi ki vava le vashile vati mo igora shashil mitara makuma thano paka vava muruko emerereru miteko sere jero selo mo ni chiko shakuwa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copene Moteno, Vruana Mabassa, Alvatrado. Aromadaini Mabassa, Lizone Chobo, Nanyom Paca Kumina Moda, Namitala Makumatana Mitano, Modide, Upagani Motene, Olipa de Yo, Convronaga, Mabassaba. Abassaba Rabno, Anede de Aikan, Tigapana Mitana Minae, Nelos Gunjam Compose, Paca Maputu, Wenuna Kelevo Padua, Na Ezgo, Nidenam Punum Kamlingani Radio Moçambique, Nidena Maronda. Mwani mwenyu nyovina mburuwa ni dhimpadwa Mwaruma mabasa tamila nyo makamaka iyo kunoba ngaze ngeza za maronda Nikamala jibo dhoti na tena mpaka kumi Kumi mudhithi bozgun kia mikombo ndagana lizu ni chobo makamaka dhopadwa Dhopadwa si dhavira mithene so kumi nele odhana Mwani mwenyu makani mpuno mradio ni Jibo dhote na tena mpaka kumina mudha. Kumina mudha, mudhithi bozguni chamiko mpaka mpako maputu ya wina kele ni dhopadua na lizu na ezugu. Nona, nigehela wineo kumina mudha na mitala kumina mitala, mudhithi una kalodha na mipaga nyudhamuwa na mbordu maganyo. Kumina mudha na mitala makumeli, ni ntupu ila mudima ni ya mabasa, ambala ningiona kwa ni ya juaka labo ningante. Mpaka wani wazi wani wila munaka nudene mkinyo malabo teni wani mwiyo jualezo ni inrabulia. Watuvu nzirante na Belton Kasimu, dinani kamiedho na Paul Lopish umakila nukapla na mazumo teni. Kala ni wavuruwa na mabasaba adabuno. Sika chipos malabo makumeli na matana mararu. Mwirubunu wa setembro yake chini ya machukumina dhaka makumeli na tanamona.

0: Ologe mfuni wi mi odi wiwe agora iena gondela gelobo we oku usegedega usilidiwa ka uya onu dunya kula vadi diveni kamba yeni peno kala mlodiwa
1: no iwa na dress
0: iyo noziwa wila esile zilobo zinsile zinguliwa mpo mabanka ni mabaraka kuna niki naki yelo zilobo zinesile parai mavina kwa kinkala majai manongule la niki naki babeni onozwa mgulela mwana niki naki pra wila kosa davi amale Majbagazi waga wile chile vii naguwa nezu guya enototani amegaliti. Nezu guya anoga amegaliti. Anya inabuwa sunzile ni para negumi anoziwa makane nabu.
1: Enototamareda.
0: Munoona majio nuwagu lila gaima. Kuloga wila mwana dawene ono vira vangono vangono. Vanfie da mwana otonga vatakulu kuloga wila babi. Omvaile madile. Omadele wila medi ngomapa. We uga mavii naguwa odivirele. Babi, onimutia. Puriki noa, empi wabi lingi ningini. Nama fuwa noa, aga ichi nule. Echile ichi linkani ina vina guwa yopa. Nalabona, enungulu mamu inyaya. Enama enama wene. Ogona wila daene nounua, eromuka na nikale odhabure. Kaipe, iyo niviverle... Na andi mwa kuda vovo wale yawe na anloga wila ompa mwana makako upinyamento porque makako vina guwa unuula unuveta karaga vina guwa nga mutu ugafuna guompa we na mwala guwa uza ene uimelene ugafuna nguwa mulate wile ompe yono nukumbira vina guwa tchikulupa nukumbira nlevelilo wila kudipe kudipe na buya weo ugailibe murimava takulu kunduwa nesavi kuluga wila nizi wa wila za ene nkumbira mwana Kavo babi wila mwanae aga kumbira mukate yeno ntukula ni garande bamba edha kauli babi majijofunea wila kala jomba yani garande para wila yena takuni anonele mu jofunea vadidivene yo babi mwamise dhina noati yani uloga wila nada kumkosele chweni mwana odo mwana mwana oromilo loga oromilo wiwa ka mwana jofunea wilo bomzizi wila nga babi weyo mulagege la deretu da murdani. Dini mungu leli unwajveze, si suwede ne dini motia mwana, muzirancho dhabure. Iyo noonaga. Iyo dabuno kana mkul par guvernu, uloga wila pa guvernu, padhinko si na malei, na dhimoti sabure, muamizi dhimina, abale angu ya malei, anromo gila telavi na guwa batakunela. Dhikala dhimfuna ni opura, na nlogo nawa. Soki iyo nga ana maedia, Dio nedia forma dhabure. Dhotiana utiana anga mwini malempule mkodu lokala. Asuntu dhavedeani. Mwamisi dhidina dinlogela nyesuene. Edu kasao ni kafri nlogi wa omula gamwa nao. Kaye?
1: Lelo.
0: Enrumi wa vatakulu. Enrumi wa vatakulu. Wale ya kalao ya logi wa nyesu kwa anloga rich dinisi ya sao. Ocheteliwa. Ejile yale buya dheretu. Parepadi moda. Porki mwana wanlagiwa. Dhavedea, dhamaka maka vatakulu pra wila ye na kale mwana olelea. Kaya wila babi, wani miwa, omulaga mwana ye na sodo wawene woko macheteluweni. Ne, maji yene wano na wila gathokule batakune la nakwae, dikala dhimfuna nukala. Chana babi, moderetu. Iyo, tabuno, ni chinja, ni kalilo. Weko nomu unavini vapa muliba ojafola, waga madamali na kale makani maji. Onozwa wila mieka neo zelo, yomadamela mutu mnyamu jafola. Ajwezi yonuma gacho wadha ya mpo msuruwa ya obuzu kunu wago ikala gaderetu. Oga mwadamela burebure na ipano, ono ulataweni, obi bausija. Chini, mvedi unkosa. Umadamela sekretario, umadela wile ipa vatakulapa. Dikala zinuna vomio vile mvapa dhukuru kala deretu. Jofuni ya wile nangani edhege. Sekretario, mabasai. Kanafi evo, majonilo wakuela.
1: Ola na mikalelo.
0: Ona mikalelo vokosa dhavi, dhofi evo. Maji yaloga papa wila agafia weni walukula aga atukula. Paramuni malempule mungambura. Ababi wavii na guanda munduni mwanga mwila. Bagafarela. Wila adhuwa kose davi, adhuwa amburu chemo. Veni wapo undawa bani. Limwana, obi undawa babi. Chichela loga miyo wila. Ompa mwana maka kusa davi, opinyamento. Pulisi omu tukula, para wila adhuwa mulage. Dhikoli ili huyo mwadela vatakulu vaho, pulisi undu adhuwa mkose. Over there, kaa krimi. Over there vii na guo laga. porque o ale nala giwano mabustada
1: zangalala
0: zangalala ugachapuri wawene anda nantu kuliwa nonyeta fangini ngini hivi para wila nikavada nilebege deretu maji dabno yon kanivivere suwene nika kose suwene vizinyu mwanda manao ondo omu sumela wila batakula pale ii nada mieli mambali agora na place zinko sa mambali mkwa goli na mwana kathi nkala kada deretu onkala baga mvada marabu etene onkala baga maji hwene mvadili wii elobo hwene mvadili wii elobo mwana kanya nyemba maena soja ojilovi kuloga wila dia mambali anvaeda bagaji ya di rancho zene soda bure pra wila ne un akongonyo ege
1: pumonemo nota madane
0: kale vileni diga kana dhobu ela vina guwa na masunzo vadaba anvainyo nelo yele la majroma davize vina kwe
2: babu ingiz Alberto nanka natima kela o makuchu welo gamite kodha hunya no hiwa miruku do hiya na hiya nani o hanle ori odwela tisini ya wira ne tisini ya wira no hiwa wira makata mihwene reyam e bayru yo odzaseti tetembro toko aludi tamwene makata mihwene mwara vata na namero masi tisini ya wira ntao para wini waro kwaranya makata mihwene yao he niyo opane la wera
1: the tether ni mala wiwa Ninga malo kila mke un kafri na una musombe vino wa muru dobu unuile muru dobu wa zesestemuru ulo kile dhingi di mpadu wa muru dobu no vina idhilae kale vya makamaka ya mambali yo ila makata miyaba kurumue orumana dabu no mpako sogoro chini fanyi lokosiwa yo ila makata miyaba muru dobu no arumo kwaranyiwa
2: hani ya wira yopanla wera wii ni kwaranyi makata miho awa
3: ya heo tamekiri ya falaru makoi
2: Vina nanyo papa.
3: João da Conceição Xavier Braga. João da Conceição Xavier Braga. Eu queria dizer uma coisa. Nós aqui no Jacete, somos culpados. Estamos a dar muito mimo aos nossos filhos. Está cheio de traumáticos aqui no bairro. A fumar na rua, nós a vermos. Mas nós não conseguimos dizer, ouve-lhe, o que é isso que você está fazendo. Estamos a ver nosso filho que estão a fazer. À noite saem para na curva. Há dias foi faqueado um senhor aqui para arrancar um telefone. Mas aqueles foram miúdos do Jacete. Porque nós não temos uma segurança aqui no Jacete. Eu só perguntar, tem que ter uma segurança no Jacete. A polícia, quando dizem que a polícia passa ali onde tem energia. Aqui no bairro não entra a polícia.

0: unaje na maele unapupurwe vina sika nshano hapa vaya ambala nunakale waradhi Msambiki sabwatilabu nakwa ni yeye yaka malabu mindi amwero wa utuburo na adhena uzuzu moko bondia
1: bondia papa igumi
0: iyo na agumpeno inyo
1: yuda ngumbrigado
0: so complicado
1: iyene papa
0: kambe nina makwanyeni wakaba anuko
1: ukunu papa kali zivale sofuna data marele abale tina na kwani anga labo ntina dabu na ipulie moderetu papa
0: iyo no tamana mkano mbesu watima mvurona kama basaba
1: obrigado papa yamba
0: yamba yo dalina so complicado mutepea

0: Oyikoni wakatithaga no tumtitethegeo. Mutitethegeo munodume save mamala mtote makani. Ha? Muni magedhiyo apa meda azumile china kudaradi musambiki ea. Ea. Abu makani agatagalua bawe kaweneo. Bondia.
1: Bondia papa.
0: So kere du te demu ni gumi.
1: Atemi mukadre tu ne kama makani.
0: Okuno vina ni elua. Nama kwa nini wako te demu?
1: Ni unafanya yaka di papa gabai razaki.
0: Huh? Mwenye mdu mwa?
1: Mwenye mdu mwa se.
0: Bai razaki. Mpuna mbaya zelugani ni bai.
1: Bai razaki meni mbaya la ulaye ni vina vankala ene edi ni jamata ya bretu. Anai mavina kwa unu yonufanya la vadivele.
0: Aha. Bye, you know Tamara, you know Nangamulio, Maria. Was one or two Melocuno, Leo, Gana, but Cambodia, nobody will happen. I need no Tamaran canoe, Miss Watchman.
1: Obrigado,
0: Yamba. Michito Nifugrota, Demunu, Nasho Keridu, yet does will avenge your villa, the Kalege Vukuno. Okunongo, Radim Samiki, on Love Bow, the Fumurunje. Yo ni fia bamkubini nuta malaga motene wale na iyo wale kunududene mkunyo malabotene mwana mwyo jwalizo ni irabuli ya hatu wenzina ntikani na Belton Kasimu dakana ni kami dhona mesela mabasa Paul Lopes yo Wendy noma gana apakani mamutaniwe mpaka labonina bare munyana mazuru atia ni yelele mukambanya ni arabu msamiki.

0: Baito hiyo no tamalani alimakani na muya na ovengile omakivale labo ya ubaliwa mbo inye wasaka banonga maluga yene la kama kume lukuno dere nona wabalana labuno mamukwela mamune omutia kagilatili unuzuma unutile mabasa oteni mpaka wapita vina bali anamakalilo peno o agana nikami ezo bagatili mabasa ba mabasa wakalia yene vina o sidewalk na masunzia nwalaga aya na kwa aya wila kagilati azuzume mabasa ya wila sapele aya mabatakulu wa sapele murala nota malena na motene mwala na mio Joana Brit noguma na mabasa asuma na ina
1: mabasa amuyana na nlogo
2: antapule la dinim patamu yana munlogo ni
1: mabasa amuyana na nlogo
2: anko siwa na emsor provinciali ya Zambezi ya

ntšipone le tene nana hire ng rago emara e le na khubela go rona wa nyona sopha ke wa sa molapone e lapa sa kgopela ne kunya no kokela o ipa wa ne khurna masuko ya province ya oniasa kapa a didimiaka ne kula nawe thokorere wana we tine no ka mkhubhira uyena ne ipurula mbuwa na tepa i worwela hayaka him mophanya onlikalantoko ipa wa ne khunna masuko ntimi haye province ya ya.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tava trebano mpangwa zathu za malingiro njesena zakati na kati zikwati na Moçambique. Mpangwa bulikira muno mu studio Rádio Moçambique muno mondo mprovinsia Zambézia pano pa zindo akilimani. Timizi pano ndiyenzizwa mpangwa zathu za panzizi kompeno 22 horas. Bulikira maputo sinda Rádio Moçambique TV trebano chikalingali chathu mpaka kondo.